0: Ki Uganda ta rufe iyakarta da Congo tare da sanya dokar killace duk wanda ya shigo daga kasar na tsawon kwanaki 21. A gefe guda sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce Amurka ba za ta bari Ebola ta shiga kasar ta ba. Hukumomin lafiya na Amurka sun fara sanya takunkumin shiga ga matafiya daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda da kuma Sudan ta Kudu tare kuma da gudanar da bincike a wasu filayen jiragen saman kasar guda uku. To karshen labarin kenan a daidai wannan lokaci.
1: DW Arkokin yau.
0: A rahotannin mu yau za ku ji cewa an shiga fargaba a jihar Borno da ke tarayyar Najeriya bayan da barkewar cutar kwalara ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 27. To amma za mu fara daga kasar Ghana. Kashi na farko na 'yan kasar kimanin 300 da aka kwashe daga kasar Afirka ta Kudu sakamakon sabbin hare-haren kyamar baki sun isa gidan lafiya. Mutanen dai sun iso ne a cikin jirgin kamfanin Ethiopia a cikin yanayi na murna da farin ciki sakamakon kauracewa wato farmakin da ka iya halaka su kenan a kasar ta Afirka ta Kudu. Wakiliyar mu Ramatu Abubakar Mahmud Jawundo na dauke da rahoto dangane da wannan batu.
2: Yadda diyan Ghana mazauna Afirka ta Kudu suka bayyana murnar su a lokacin da suka sauko filin jirgi kenan. Atisayen kwashe mutanen da ya biyo bayan karuwar tashi-tashin hankula na tsawon makonni a wasu sassan Afirka ta Kudu, inda aka ce ɗan kasashen ƙidare musamman bakin haure daga wasu kasashen Afirka na fuskantar dusasawa, cin zarafi, kai hare-hare da kuma lalata dukiyoyi. Hare-haren wanda akasari ke haifar da kyamar baki da takaici kan rashin aikin yi da aikata laifuka ya tilasta wa 'yan kasar Ghana da dama neman agajin gaggawa daga babbar hukumar Ghana da ke Pretoria. An kuma nuna irin waɗannan damuwa daga 'yan kasashen Najeriya, Zimbabwe da sauran kasashen Afirka mazauna Afirka ta Kudu. Gwamnati ta ce sama da 'yan Ghana 800 ne suka yi rajistar komowa gida a karkashin shirin kwashewar na sa kai. Waɗanda suka dawo sun samu tarbo daga ministan harkokin waje Samuel Kujetua Blakwa, ministan jinsi, yara da kare al'umma Agnes Namumulati da shugaban ma'aikata Julius Debra, da yake jawabi ga 'yan Ghana da aka dawo da su gida. Mr. Blakwa ya sanar da su irin tanadin da gwamnati ta yi domin taimakawa waɗanda suka dawo gida su sake gina rayuwarsu. Ya ce gwamnati ta ci gaba da jajircewa wajen ƙare mutunci da jin daɗin ɗiyan ƙasar Ghana a ƙasashen ƙetare, kuma za a ci gaba da hulɗa da mahukuntan Afirka ta Kudu ta hanyoyin diflomasiya. Kunshin tallafin dai ya haɗa da taimakon kuɗin mota zuwa gidajenku ko masauki. Da wasu kudaden akwai likitoci da nurses waɗanda za su ba da shawara da samun damar yin aiki da damar kasuwanci. Shugaban ma'aikatan Julius Debra ya karfafa su da su kasance da kyakkyawan fata duk da irin abubuwan da yawancinsu suka fuskanta. Wani ɗan kasar Ghana mazaunin Afirka ta Kudu na tsawon shekaru 17 na daga cikin waɗanda suka ku. Ya ce an harbe ni a lokacin da aka kai hari, kuma har yanzu akwai harsasai a cikin kashin bayana. Ƙara tabarbarewar rashin tsaro da fargabar da ake yi wa rayuwana ya sa na shiga atisayen kwashe mutanen da gwamnatin Ghana ta shirya. Ina mika godiya da na dawo gida lafiya. Ina kuma fatan goyon bayan gwamnati zai taimaka mana wajen sake gina rayuwar mu. A halin da ake ciki dai, gwamnati za ta ci gaba da atisayen kwashe mutane a matakai, inda a cikin kwanaki masu zuwa ake sa ran za a ƙara jigilar wasu 'yan ƙasar Ghana zuwa gida. Rahmatu Abubakar Mahmud Jawando, DW Hausa, Accra, Ghana.
0: To madalla. A kasashen Afirka duk lokacin da layyata kama, jama'a na fatali da kula da tsaftar muhalli, inda ke barin datti da ledoji har ma da jini a kan titina, abinda ke zaman wata damuwa ga ƙungiyoyi masu rajin kare muhalli. Daga jihar Tawa, wakilinmu Isufu Mamman ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
3: anan Niger dai an jima ana amfani da daddar al'adar nan ta amfani da itatuwa domin gasa nama a yayin sallar layya inda birni da kauye ake jibge gumaguman itatuwa da ake kasowa wanda da dama ke ganin ita ce kawai hanya ta gasa nama a lokacin kamar Hassan Ansiyan wani magidacin
4: kahin ma zai ta kawo

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Ta fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jere rahotannin da muka yi muku tanadi, za ku ji yadda a gabas ta tsakiya a daidai lokacin da Iran ke kai hare-haren ramuwar gayya ga Amurka, Trump na barazanar faɗaɗa hare-harensa kan ƙasar Oman. Muna tafi da rahoto kan tarayyar yadda wato tarayyar Najeriya take kashe triliyoyin nairori a bangarorin hanyoyin sadarwa. A jamhuriyar Niger kuwa tsaro ne ake sa ran zai inganta bayan wasu matasa ƴan daba sun amince da ajiye makamansu. Duka waɗannan da ma wasu ƙarin shirye-shiryen za su zo muku bayan kun sha labaran duniya tare da Muhammad Awal Balarabe.
0: DW labarun duniya.
2: Dalibai da dama sun mutu sakamakon tashin gobara a wata makarantar kwana ta kasar Kenya. Shugaban addini Mustafa Khomeini ya zargi Amurka da Isra'ila da neman durkusar da kasarsa Iran. Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa yanayin zafi zai kai kololonsa a tsakanin shekaru biyar masu zuwa. Akalla mutane 16 akasarinsu dalibai sun mutu a wata gobarar da ta tashi a wata makarantar kwana ta ƴan mata a gundumar Nakaru na kasar Kenya a daren Laraba zuwa Alhamis. Babban sakataren ma'aikatar ilimi ta Kenya Julius Magis Ogamba ya ce wannan iftila'in da ya girgiza kasar ta gabashin Afirka ta jikata wasu ƙarin dalibai 75 a makarantar da ta kunshi dalibai sama da 800 a garin Gilgil da ke tsakiyar Kenya. Har zuwa yanzu dai ba a tantance musabbabin wannan gobarar ba. Amma Mr. Ogamba ya ce hukumomi za su bincike ko an bi wato ka'idodin hana tashin gobara a makarantar. Hukumar 'yan sandan Kenya ce ke kula da makarantar ta sakandare, kuma yawancin ɗalibai da abin ya shafa 'ya'yan jami'an 'yan sanda ne. Gobara na neman zama ruwan dare a makarantun kwana na Kenya, inda mafi muni ta tashi kuma ta kashe ɗalibai 70 ko kuma 67 a shekara ta 2001 a gundumar Machakos da ke kudancin Kenya. Shugaban addini na Iran Mustafa Khamenei ya bayyana cewa Amurka da Isra'ila na neman durkusar da kasarsa bayan sabon rikici da ya faru tsakaninsu, wanda shi ne mafi tsanani tun bayan da aka fara tsagaita buɗe wuta a ranar 8 ga watan Afrilu. A cikin wata sanarwarsa da aka watsa a gidan talabijin na gwamnati, Ayatollah Khamenei ya ce shirin makiya na yaƙi da matsin lamba na tattalin arziki har ma dai da farfaganda shi ne a haifar da rarrabuwar kawuna domin ɓoye kayan da sojojinsu suka sha da kuma neman durkusar da al'umma. A cikin saƙon nasa na ranar tunawa da ranar Majalisar Dokokin Iran, jagoran musulunci ya sake yin kira ga 'yan ƙasa da su haɗa kawunansu wuri guda. Mustafa Khomeini, mai shekaru 56, ya gaji mahaifinsa Ali Khamenei, wanda aka kashe a ranar farko ta hare-haren jiragen saman Amurka da Iran da wato Isra'ila a ranar 28 ga watan Fabrairu, wanda ya haifar da ramuwar gayya daga Tehran a duk faɗin yankin Gulf. Jiragen saman Isra'ila sun kashe akalla mutane 14 a kudancin Lebanon, inda suke yakar Hezbollah mai goyon bayan Iran, duk da tsagaita buɗe wuta da ya fara aiki tun ranar 17 ga watan Afrilu. Sannan Isra'ila ta sanar da cewa ta kai hari a wani gida da ke kudancin Beirut, babban birnin Lebanon, ba tare da yin ƙarin bayani ba. Ita dai Isra'ila tana tsananta hare-harenta na ƙasa har ma dai da na sama a kudancin Lebanon a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan, bayan da ta bayyana kudancin ƙasar da yankin kogin Zahrani a matsayin fagen yaƙi. Amma Hezbollah ta ci gaba ɗaukar alhakin hare-haren jiragen sama marasa matuƙa tare ma dai da kai hare-hare a kan sojojin Isra'ila. To labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW da ke a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yanayin zafi na ci gaba da hauhawa cikin hanzari a nahiyoyi daban-daban, inda masana yanayi suka yi gargaɗin cewa shekaru biyar masu zuwa za su iya kasancewa mafi zafi da aka taɓa gani. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sassan Turai ke fuskantar yanayin zafin rana na musamman a watan Mayu, duk da cewa shekara ta 2024 ta kasance shekara da aka fi fuskantar zafi mafi tsanani a duniya. Yarjejeniyar yanayi ta fari ta 2015 ta sanya burin takaita ɗumamar yanayi don gujewa mummunan tasirin wato fari da ambaliyar ruwa da guguwa mai tsanani. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa za a iya samun igiyar ruwar El Nino a shekara ta 2026, lamarin da zai iya ƙara ta'azzara zafi. Hasashen ya nuna cewa za a ci gaba da samun karuwar dumamar yanayi a yankin Arctic fiye da kima. A cikin shekaru biyar masu zuwa dai, ana hasashen zafin Arctic zai iya kaiwa kololuwa har ma da ya zarta yanayin zafin shekaru 30 na baya-bayan nan. Hukumar kwallon kafa ta Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ta duniya FIFA sun tabbatar da cewa tawagar kasar na bin ka'idojin lafiya da Amurka ta gindaya bayan barkewar cutar Ebola, labarin da ke share mata fagen shiga kofin duniya. Wani babban jami'in kungiyar ya ce shirye-shiryen tunkarar gasan kofin duniya na ci gaba kamar yadda aka tsara, duk da bukatar Amurka na kammala killace 'yan wasa na kwanaki 21 kafin su shiga kasar, ciki har da soke horo a sansanin Kinshasa tare da ci gaba da atisaye a kasashen waje. Ministan wasanni Didier Bindumbu ya ce gwamnatin Kongo na duk iya mai kokari don 'yan wasa su isa Amurka cikin shiri, sai dai jami'ai sun nuna wato damuwa game da magoya baya da suka riga suka tayi suka sayi tikitin shiga gasar cin kofin duniya amma ba su samu izinin shiga kasar ba saboda matakan da Trump ya dauka. To karshen zagayen farko na cikakkun labaran duniyar kenan.
1: To Muhammad Awal Balarabe kenan dauke da labaran kamar yadda kuka saurara.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu muna tafa da rahoto kan yadda gwamnatin jihar Zamfara da tarayyar Najeriya ta ware biliyoyin nairori domin gyara da ma inganta hanyoyin samar da ruwan sha. Muna kuma tafi da shirin siyasa da shirin al'adu da ma na wasiƙun ku masu sauraro. Amma kafin nan bara mu dauko tushen rahotannin namu daga rikicin gabas ta tsakiya, inda a daidai lokacin da Iran ke kai hare-haren ramuwar gayya ga Amurka wanda kai mata a ranar jajibirin sallar layya, shugaba Trump na barazanar faɗaɗa hare-haren sa kan kasar Oman da ke bawa Iran haɗin kai dangane da mallake iko da mashigin Hormuz, lamarin da ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran da dama take tangal-tangal. Ga dai wakilinmu na gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare dauke da ci gaban rahoton.
3: Yadda kafofin yaɗa labaran Iran ke ta nuna hotunan bidiyon harba gwamnatin rokoki da jirage marasa matuƙi kenan kan wani sansanin jiragen saman Amurka a yankin da ba su fayyace ko a ina yake ba, a matsayin abin da suka kira ramuwar gayya kan hare-haren da Amurkan ta kai wa ƙasar a ranar jajibirin sallah kusa da tashar jiragen ruwan Bandar Abbas. Hare-haren da Iran ɗin ta ce ba su wata ɓarna ko jawo asarar rayuka ba. Kakakin rundunar da na kare juyin jihalin ƙasar ta Iran dai Ibrahim Zulfakari ya ce ba sa tsoron komawa yaƙi ruwa tsakaninsu da Amurkan muddin ba za su ci gaba da mutunta yarjejeniyar da tsagaita buɗe wutar da ke tsakaninsu ba.
4: Trump موضوعی را یک روز صبح به تبل تهدید میکوبد.
3: Ita shugaba Trump baya fahimtar kowane yare sai yaran makami. Dan haka mu ma da shi zamu dinga amsa mara a duk lokacin da ya takale mu.
4: Tasmin be idare jang migirat.
3: Tunidarin da sojin kasar Kuwait a safiyar yau Alhamis din ta sanar da cewa an kai wasu harare da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kan sansanin sojin Amurka dake kasar ba tare da ta bayyana daga inda hararen suka fito ba. A ranar jajibirin sallah ne dai rundunar sojin Amurka dake yankin gabas tsakiya ta ce ta kai wasu harare kan kudancin Iran da kuma wasu jiragen ruwan kasar dake daddasa nakiyoyi a ƙarƙashin teku. Mai magana da yawon rundunar sojin ta Amurka Tim Hawkins ya ce sun kai harin ne don kan daga rikin barazanar da sojojin su ke fuskanta daga wajen dakarun Iran, kuma hakan ko kusa baya nufin kawo ƙarshen yarjejeniyar da tsagaita wuta da suke ci gaba da mutuntawa. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce duk da bawa hamatar iskar da aka samu tsakanin ɓangarorin biyu, yunkurin diplomasiyyar da zai kai ga cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu na ci gaba da kankama. Shugaban Amurka Donald Trump dai ya sha bayyana cewa baya gaggawa wajen cimma yarjejeniyar da ƙasar ta Iran, musamman idan har hakan ba zai tabbatar da cewa za a buɗe mashigin Hormuz ba da ma barazanar rugujewar tsagaita buɗe wutar da ke tsakanin ɓangarorin biyu, kai har ma da yiwuwar faɗaɗar yaƙin zuwa ƙasashe makwabta, yadda aka jiyo shugaba Trump ɗin na barazanar kai farmaki kan ƙasar Oman muddin za ta ci gaba da ba wa ƙasar Iran haɗin kai a ƙoƙarin da suke na mallake iko da mashigin na Hormuz.
5: The strait's going to be open to everybody. It's international waters and
3: yace mashigin Hormuz dole a bude shi ga kowa domin shi mallakin kasashen duniya ne baki ɗayan su. Wajibi ne kasar Oman ta fahimci cewa yunkuri da sauran kasashen yankin Gulf wajen nesanta kanta daga kokarin mallakar mashigin Hormuz. kuma raba gari da kasar Iran shine mafi alheri gare ta. In ku harba ta haka ba, to ko shakka babu za mu ragargaza ta ita ma. Kafin hakan dai dama kasar ta Iran ta shilinta cewa sabon daftarin da Amurka ta mika mata na fahimtar juna da za su rattaba hannu kansa. Ya tanadi ba wa kasar ta Iran iko da yin tasarrufi da mashigin na Hormuz ba tare da ta karɓi kuɗin fito ba. To sai dai tuni shugaba Trump din ya fito ƙarara ya musanta wannan ikirarin. Yana mai siffanta daftarin da kasar ta Iran ke ikirarin ta karɓa daga hannun masu shiga tsakani na Pakistan din da na boge da ke cike da zallar tatsuniya. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To daga gabas ta tsakiya, bara mu koma tarayyar Najeriya, inda hukumar kula da kafofin sadarwa ta ƙasar ta bayyana cewa al'ummar Najeriya sun kashe tiriliyoyin lainori a fannin buga wayar tarho da amfani da data domin shiga yanar gizo a daidai lokacin da al'umma ke kukan matsin tattalin arziki. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
6: Hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya ta fitar da sabon rahotonta ne na shekara-shekara, inda ta bayyana wannan adadin kuɗi da 'yan Najeriyan suka kashe a cikin shekarar da ta gabata a fannin buga wayar tarho don gudanar da al'amuransu na yau da kullum da kuma amfani da data domin shiga yanar gizo. Adadin kuɗin na naira trillion 9 da 'yan Najeriyan suka kashe da hukumar ta danganta shi da ƙarin kuɗin buga waya da aka yi na kashe 50 cikin 100 a farkon shekarar da ta gabata. Tuni wannan ya sanya mai da murtani bisa ga yadda ake kallonsa a halin da 'yan Najeriya suke ciki. Dr. Amir Haruna Lukman matashi ne da ke da ƙwarewa a wannan fanni.
7: Yawan kuɗi da ake kashe a ɓangaren sadarwa ya nuna yadda waya da internet suka zama muhimmin abubuwa a rayuwarmu na yau da kullum. Kuma yana buƙatar internet da waya, kama daga harkan kasuwanci, karatu, harkan banki, neman aikin yi, har zuwa harkan hulɗar jama'a na yau da kullum. Basu ƙananan sana'o'i yanzu zaka samu a online suke tallatawa su samu kastomomin su, so shi yasa zaka suna kashe kuɗi maimakon kuɗin da suke biya a rentin shago ko kuma su biya na transportation da sauransu, duk yanzu za su sa shi a cikin data da internet.
6: Harkar sadarwa kama daga wayar tarho zuwa amfani da yanar gizo ta zama wani babban dandali da kowa ke baje hajarsa don neman biyan bukata. Shin kashe naira trillion 9 a wannan harka da aka yi ci gaba ne ga 'yan Najeriya ko ko akasin haka a daidai lokacin da ake kuka na matsin tattalin arziki? Dr. Kabir Dalladi Lawanti malami ne a fannin sadarwa da ke Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria a Najeriya.
8: Yana nuna wato gaba ɗaya yanayi na tattalin arziki na ƙasa ya canza, kuma yana da matukar kalubale ga ainihin al'umma gaba ɗaya, musamman masu matasa ɗin. Amma a ɗaya ɓangaren kuma in ka duba wannan abun yana da matukar hatsari shi ma, saboda in ka ce yanzu ana kashe kuɗi har naira trillion 9, ko dai ya zamanto wani wata hanya ta samun arziki ko kuma wata hanya kawai ta kashe kuɗaɗen ba gaira ba dalili.
6: Ga matasa irin su Malam Ibrahim ɗan masani da ke amfani da wayar tarho sosai da ma shiga yanar gizo, ya bayyana cewa
9: a maganar nan da nake a misali yanzu zan tura ma wani sako ko zai turo min sako, idan ba datan ban siya ba zai samar da abin da ake so ba, kaga data ita kanta tana da amfani. Wannan kuɗin da ake magana ma kiyasin mu muna ganin ma kamar sun yi kaɗan, matasan ko suna amfani da wannan datan da internet, dole ne in ba da shi ba wani harkan ba zai yi ba.
6: Ga masana tattalin arziki irin su Dr. L. Harun Muhammad na bayyana tasirin wannan ga tattalin arzikin Najeriya da rayuwar al'ummar ƙasar.
10: Hanyoyin sada zumunta na zamani wato social media suna da tasiri ƙwarai da gaske a al'amuran yau da kullum, ta fannin tattalin arziki, ta fannin yaɗa manufofin siyasa da tarbiyyar addini da manufofi masu kyau da marasa kyau, duk akwai su a ciki. Bincike ya nuna cewa tasirin da suke da shi yana da matukan gaske ƙwarai.
6: 'Yan Najeriya na kan gaba wajen yawan amfani da wayar tarho, inda bincike nuna cewa mafi rinjaye na kwashe akalla sa'o'i 3.5 akan wayar tarho suna tattaɓa ta a kowace rana. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
1: Shukar da ya kusha afa, kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW.

0: Kamadalla, har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda gwamnatin jihar Zamfara ta sanar da ware biliyoyin kuɗaɗe domin gyara da ma inganta samar da ruwan sha a babban birnin jihar Gusau. A wani yunkuri na magance matsalar ƙarancin ruwan da al'ummar birnin ke fama da shi, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba.
1: Gwamnatin jihar ta bayyana cewa wannan mataki na daga cikin shirye-shiryenta na inganta rayuwar al'umma tare da samar da muhimman ababen more rayuwa, wanda hakan yasa ta ware waɗannan makudan kuɗaɗe domin samar da ruwan shan ga al'umma, kamar yadda gwamnan jihar Dr. Dauda Lawan Dare ya ƙarin bayani.
2: Akwai 'yan matsaloli da muke samu na ruwan sha a wannan gari na Gusau. Ina tabbatar muku na ba da wannan aiki kusan naira biliyan 4 don tabbacin cewa an samu ruwa a garin Gusau. 'Yan famfunan da suka lalace mun samu mun gyara wasu daga cikinsu.
1: Ganin gwamnan ya bayyana cewar an gyara wasu daga cikin famfunan da al'umma ke amfani da su domin samun ruwan, yasa na tuntuɓi wasu daga cikin al'ummar Gusau ko sun fara samun ruwan shan kawo yanzu.
3: To, game da ruwa gaskiya ne ana samu, amma ne ba su kai kawo ba, an fara kawowa kaɗan-kaɗan.
4: Gaskiya alhamdulillahi da dai akwai matsalar ruwa, amma yanzu alhamdulillahi ta yi sauƙi. Yanzu haka ana kan aikin sosai, an samu nasara.
5: Ruwan Gusau matsala ce wadda ta da shekara 20, kuma gwamnatoci da dama da suka wuce duk sun ɗauki alwashin cewa za su yi maganinta, amma har yanzu Allah bai sa an kai ƙarshen al'amarin ba. Har yanzu yana da tabbacin cewa akwai matsala a ruwan sha, domin idan ka tashi da safe za ka ga cewa musamman cikin garin Gusau za ka ga yara ƙanana da 'yan mata suna ɗaukar ruwa.
1: Al'ummar Gusau dai sun daɗe suna kokawa kan matsalar rashin tsaftataccen ruwan sha tsawon shekaru, lamarin da ke tilasta wasu amfani da ruwan rafi, wanda suka ce duk da yana haifar musu da cututtuka. Umar Mande Albarkawa na daga cikin masu haƙilan neman ruwan sha kullum.
6: Ita dai matsalar ruwa ga wuri dama dai shekaru da dama dai ana fama da ita, saboda tunda an kai aikace-aikace ya zama totiyo dai mu fayfaya ɗin sun samu matsala. Mu dai wanga fayfaya ɗin namu yana ganin mun kai shekara 20 mun bi mu da su ba da matsalar ruwa. To Allah bai kaddari an ka samu an ka gyara ba. To rayuwa ta kasancewa babu ruwa kaga al'amari ne wanda yake cewa duk ba za a yi wani kasan sai da ruwa. Gwamna duk abin da aka yi bakin gwargwaro ya muna.
1: Sai dai a cewar shugaban hukumar samar da ruwan sha a jihar ta Zamfara, injiniya Yahaya Garba Gusau, al'umma su ƙara haƙuri, suna aiki tuguru, kuma tuni an sau kayan aiki daga cikin kuɗaɗen da gwamnan jihar ya ambata domin samar da ruwan ga al'umma.
7: Ba da daɗewa ba matsalar ruwan jihar Zamfara, rashin ruwan ta zai zama tarihi in Allah ya yarda. Yanzu haka ina so in tabbatar maka da mai girma gwamna ya so injinuna manya-manya masu ba da ruwa guda 5 waɗanda ya ce a maza emergency kamin bayan sallar ga a ci gaba da aiki. Kuma mun kai ƙoƙari an ka sa waɗannan injinuna kwara 5, muna injin 10-12 muka buƙata, kuma haka an ka zo an ka haɗa su an ka ci gaba da aiki gwagwaro.
1: Wasu daga cikin mazauna birnin na Gusau sun bayyana jin daɗinsu kan wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka na samar musu da ruwa, sai dai sun buƙaci gwamnatin ta tabbata an gudanar da aikin cikin gaskiya da kuma kammala shi cikin lokaci domin al'umma su fara amfana da kuɗaɗen da aka ware. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
0: Idan muka koma jamhuriyar Nijar kuwa, a wani mataki na ƙarfafa zaman lafiya a jihar Difa, matasa 'yan daba da aka fi sani da Fale ne suka amince da ajiye makamansu a lokacin wani taron biki da ya samu halarcin hukumomin bariki da ma na gargajiya. Ga dai wakilinmu Musa Mani Turaki da cikakken rahoton.
8: Matasan 'yan daba da aka fi sani Fale su 300 sun mutu ne daga unguwannin daɗin kowa shuro da awaridi da ke waje da garin Difa. Sun ajiye kayan aikin dabar da suka haɗa da ƙaho, wuƙa, adda, gariwo da sauransu a wani biki da ya haɗa hukumomin bariki da na gargajiya. Bayan sun miƙa mishi kayan faɗan nasu, mai girma sabon sarkin Komadugu Kazalma Hassan Mamadu Kuru Abba Kyari ya musu huduba kamar haka.
9: Kun fasa Fale daga rana ta yau, babu babu Fale. Yana kiran da na yi kun doka, na gode ku ci gaba da zaman lahiya. Ya yi komi da usa suka ce zaman lahiya ya yi zaman sarki. Na gode muku ku an shi kira daga wannan anguwa muka fara, za mu bi anguwa duka da daidai za mu bi. Kenan daga rana ta yau babu Fale. Ga mai wakilin adekin Difa da na Geskeru da prefect da tawaga duka muka zo nan don mu karbi wannan makamin da kuke aiki na asha wannan.
8: Abu karshe tima shine shiga waye kan matasan har suka gano da amfanin zaman lafiya. Abukarkin ya lura da cewa rishin sana'a na iya tasiri akan rayuwar matashi, dan haka a nemi sana'a.
10: Ko da sai dan goro sana'a ne, ko allura mutum yana sai da sana'a ne. In mutum ba shi da sana'a, shine abin da ba shi da dadi. Sana'a akwai albarka. Cikin gari kwashin wayan wani, su shiga gidan wani, su doko waya, su sayar. Duk a rishin babu da rishin in sana'a ne.
8: Abukar Isa shine jagoran wata kungiyar farar fula mai suna Mojedek, mai fafutukar zaman lafiya da cigaban matasa. Ya lura da cewa matukal ana so wannan yarjejeniya ta dore, to dole a bibiye ta.
11: Bibiya a gani dan kar su koma wurin su na da. Bibiyan kuma sai dole sai an samu wa'anda za su musu wayawan kai. Al'umma uwaye karan kansu da al'umma inda yaran suke rayuwa, su ma kasu tsankome su da sauransu, dan saboda ka a nuna wariya bisa ga wannan aje makamai da suke a bainin jama'a. A musu waya an kai na fannin wanke kwakwalwa, a matashi ya kamata ya jina goben shi.
8: Da karshe dai Abukar Isa nan Mojedek cewa ya kamata a nema wa matasa sana'a dangance da yanda a ga harshen su ya karkata.
11: Da yawancin matasa na suna su a ce sun shiga soji, ana iya dokan su a saka su soji, wanda kuma ake ganin sun wuce shekarun su ya wuce na soji, ko kuma suna da larura wanda ba su za su iya tafi soji ba, sai a gani wani sana'a ne ya kamata a kama musu.
8: Musa Manu Turaki, DW Hausa, daga Difa a jamhuriyar Niger.
0: Shirin wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Kada ku sha'afa, muna da kun ra'ayoyinku kan rahotannin mu a shafinmu na Facebook na DW Hausa. Za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan saƙon.
12: DW ra'ayin malamai.
13: Batun kirkiro sabbin jihohi 11 a jamhuriyar Niger na ci gaba da daukar hankali a ciki da wajen kasar. Masu da'awar ƙara yawan jihohin kasar zuwa 19 ana ganin cewa zai karfafa shugabanci da tsaro da kuma dabbaka roman ci gaba ga 'yan kasar kusan miliyan 30. To amma yaya batun kudaden gudanarwa? Ta yaya za a shawo kan matsalar da za ta biyo bayan sake zana taswirar jihohin? Waɗannan na cikin batutuwan da za a tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai.
0: Madalla, yanzu a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa, da fatan za a yi sauraro lafiya.
12: DW Duniya mai yayi.
14: Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin Duniya mai yayi. A yau shirin zai duba batu ne na siyasar Najeriya da shirin zaben 2027. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.

0: A Najeriya, yayin da hankula suka karkata ga babban zaben 2027, hukumar zaben kasar INEC na fuskantar kalubale daga wani sashe na al'umma inda suke nuna damuwa game da shirin hukumar na iya gudanar da zabe na gaskiya da adalci. A baya-bayan nan, majalisar neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya ta yi korafi game da shugaban hukumar zaben Najeriya, Professor Josh Amofitan, bisa abin da majalisar ta kira muzanta wani sashe na al'ummar ƙasa wanda ta ce ya saba dokokin hukumar zaben da ma dokokin ƙasa baki ɗaya. Professor Bello Ahmed Dungurawa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya ya yi tsokaci kan kundin da ake zargin shugaban hukumar zaben ya rubuta a baya wanda ya tada wannan dimbarwa.
1: Ya yi rubutu mai yawa, mai tsawo, mai faɗi na sama da shafi 80 wanda ya kira shi da suna Legal Brief, wanda wannan rubutun an sa shi a cikin sauran bayanai daban-daban da aka buga a kundin da ke da shafi sama da 200. Wanda duk a ciki zargi ake cewa ana yi wa Kiristocin Najeriya kisan kiyashi da kisan gilla. Sannan a cikin bayanin nan ya ci zarafin Shehu Usmanu Danfodiyo, inda ya nuna cewa ɗan ta'adda ne, kuma hatta abinda masu garkuwa da mutane da satan mutane da kai farmaki ga al'umman da basjo ba su gani ba, waɗanda ake kira bandit. To wai wannan abin da suke yi ci gaba ne da tsarin da Shehu Usman Danfodiyo ya ɗauka na ganin ya musuluntar da Najeriya, ya tursasa duk wani wanda ba musulmi ba ya musulunta. Hakanan abin da 'yan Boko Haram suke yi da sauran ƙungiyoyi na ta'addanci da masu tada ƙayan baya, in dai musulmi ne su, to wai shi wannan George Amofitan yana cewa a wannan bayani nasa suna ci gaba ne da abin da kakansu Shehu Usman Danfodiyo ya ɗora su akai. To wannan sai muka ga a ƙarƙashin ita hukumar ko majalisar ƙoli ta tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, sai muka ga cewa wannan cin zarafi ne ga al'ummar musulmi, amma wannan shugaban hukumar zaɓe ya zama ya yi ma al'ummar nan ta musulmi ƙazafi da ƙage, wanda kuma wannan ba gaskiya ba ne ba inda hakan ya tabbata. Amma bawan Allah nan ya zauna ya rubuta ba kunya, ba tsoro, ba tunanin komai, ya nuna cewa ga abin da ake yi a Najeriya. To wannan shi ne babban abin da ya sa al'ummar musulmi suka ce to da sake wannan mutumi bai cancanci ya jagoranci hukuma muhimmiya ta ƙasa baki ɗaya wacce za ta tabbatar da tsari na demokuraɗiyya ɗorarre ko kuma tawargaza shi ba.
0: To amma Professor, wani sashe na al'ummar Kirista a Najeriya na cewa kuna adawa da shugaban hukumar zaben ne a matsayinsa na Kirista saboda ba musulmi ba ne.
1: Babu wani abu da ya dami al'ummar Najeriya su musulmi kenan da cewa an sa shugaban hukumar zaɓe wanda ba musulmi ba, domin an taɓa yi an ma shayi, amma babu wanda ya taɓa korafi. Amma shi wannan mutumi bai zama mai adalci ba, bai zama mai gaskiya ba, bai zamanto wanda ya dada Najeriya ba, bai zamanto yana da alamar zai yi gaskiya da riƙon amana da adalci a harkar nan da ta shafi zaɓe ba. Wanda zai zo ya wannan, to ko shakka babu zai iya nuna musulmi a inda suke ba su zaɓe ba, ko kuma ya kawo hanyoyin tarnaki da zai hana ma zaɓen gaba ɗaya a inda musulmi ke da rinjaye. Hakanan zai iya haɗa ƙuri'u na bogi na ƙarya ya ce waɗanda ba musulmi ba su suka kaɗa, domin a ce musulmi ba su ci zaɓe ba, Kirista ya ci a wuraren da suke. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da suka sa muke da damuwa game da matsayinsa na shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa baki ɗaya.
0: A waje guda dai, hukumar zaɓen ta ce tana ɗaukar dukkan matakai da suka dace don gudanar da sahihin zaɓe a ƙasa baki ɗaya. Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, wakila majalisar ƙoli ta neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, ya ce magana ce ta nagarta da aminci da yadda. Matuƙar akwai shakku akan shugaban hukumar zaɓen, zargi ba zai gushe ba akan ingancin zaɓen baki ɗaya.
2: Dokar hukumar zaɓe da ƙa'idar ta ita ce shugaban hukumar zaɓe kamar alƙali ne, don haka ɗan ba ruwanmu ne, ba shi da ɓangare, ba wanda zai ce ga wanda nake so, ga wanda ba na so ba.
0: Manazarta dai na ganin wannan dambarwa a matsayin zakaran gwajin dafi na cikar kamalar siyasar Najeriya, amma kuma bai kamata shugaba ya nuna karkata ga wani bangare ba, a cewar Professor Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna.
3: Muddin ya kasance shugaba da yake ana buƙatar ya zamanto dan ba ruwanmu, ya zamanto kowa nashi ne, ya kasance ya fito fili ya nuna kyama ma wasu, kuma har ya kai ga yayi rubutu wanda kusan za a ce waɗannan rubutun da suka yi shine ya ƙara haifar da wasu daga cikin fitintunun da ake ciki na ƙarya da aka shirya na cewa ana ma kristoci kisan kiyashi a sakamakon matsalar tsaro da take addabar wasu yankuna na arewacin Najeriya.
0: A cewar hukumar zaben dai tana ɗaukar duk wani ƙorafi ko suka da zuciya ɗaya, amma ba za ta yadda kawai da hankalinta da gaban ta sanya a gaba na gudanar sahihin zaɓe ba. Dokar ƙasa dai ta bai shugaban Najeriya damar naɗa shugaban hukumar zaɓe, amma cewar Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya, tun farko ya kamata shugaban ƙasa ya yi wa tafkar hanci.
3: Tun ran da aka fahimci waɗannan abubuwa lokacin da wannan falasa ta fito, jama'a suka yanke ƙauna akan adalci ko kuma yin daidai, musamman waɗanda suka fito daga arewacin ƙasar nan, musamman ko mabiya addinin Musulunci, ko da mutum Kirista ne inda yana son adalci to yana jin ba mai son Allah, ba mai kishin al'umma da zai yarda da goyon bayan wannan al'amari, babu a halin yanzu.
0: Idan wannan bai tafi a haka saboda ƙurewar lokaci na tunkarowar zaɓe, ko menene matsayin majalisar neman tabbatar da shari'ar Musulunci akan hakan?
1: Idan wannan abu ya tafi a haka, shi wannan shugaba na hukumar INEC, wato Professor Amofitan, idan ba a cire shi ba, kuma ba a ce janye ko ya sauke aikin da kansa ba, to al'ummar musulmi dai ba ta da tabbaci, ba ta da aminci na cewa za a yi adalci a cikin zaben da za a yi. Ni ko ina zaton gwamnatin dai da take da shugabanni masu tunani da sanin ya kamata, ba za ta so a ce al'ummar ƙasa ba su da aminci game da tsarin zaɓen da za a yi wanda zai sa a tabbatar da wane ya ci zaɓe ko wane ya faɗi ba. Saboda haka aikin mu shine za mu ci gaba da gawa al'umma, za mu ci gaba da kuma kira, za ko mu ci gaba da nannaga wannan matsayi da muka ɗauka.
0: Tama Farfesa Dungurawa, watakila wani zai ce a yanzu an wuce matsayin da za a yi gyara, saboda an riga an tantance shi bisa dukkan matakan da suka dace na cancanta kafin naɗa shi. Hasali ma kuma bisa tsarin dokar INEC, shugaban ƙasa bai da ikon sauke shi sai an gabatar wa majalisa.
1: Mu a wurinmu wannan shafa labari shuni ne, ba kuma gaskiya ba ne, saboda a Najeriya kamar yadda yake a sauran ƙasashen duniya, duk wanda ya cancanci a cire shi daga mukami ana cire shi, wanda ma bai cancanta ba akan cire shi idan an ga akwai wata maslaha. Maslahan nan ko ta shi shugaban ƙasa a karan kansa, ko kuma ta wani wanda yake ta cewa akan shugaban ƙasa, duk ana yin wannan. Misali, mutane nawa ne aka ce su rubuta takardar ajiye aiki, saboda kila ba zai yi a ce an kore su ba bisa ka'ida ta tsarin mulkin Najeriya ko kuma dokar da ta kafa wannan hukuma din. An bi ka'idoji wajen tabbatar da su, ba za a iya cewa a cire su ba ta hanyar dakatar da su. To amma ana ba su umarni su rubuta takardar ajiye aiki da kansu. Saboda haka ana cire mutane ko da kuwa an bi ka'idar da za ta hana a cire su a farko.
0: Aski da ya zo gaban goshi sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, da yake batu ake nan demokradiyya, za su koma ga al'ummar da suke wakilta domin yi musu bayani.
2: Za mu ci gaba da tunawa mutane cewar gwamnatin APC ta Bola Ahmed Tinubu ba ta sauraron mutane, ta yi mana laifi, mun kai ƙorafi, ta ƙi sauraron mu, ta ƙi gamsar da mu da hujja. Saboda haka ga zaɓe nan ya tunkaro yana neman ƙuri'arsu, su auna su gani za su iya amince masa su bashi.
0: Dr. Sa'idu Dukawa, wakilin majalisar ƙoli ta neman tabbatar da shari'ar Musulunci a Najeriya. Kamar sauraro a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tankobala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Tuma Adalla da fatan wannan shiri ya kayatar da ku yanzu kuma sai shirin mu na gaba shirin al'adu da ma zamantakewa ai sauraro lafiya
1: DW taba kalashi
2: Mai sauraro Larwana Mallam Hammu ne ke maka sallama tare da lale marhaban a cikin wani sabon shirin taba kalashi shirin da ke duba batun al'adu addinai tarihi da kuma zamantakewa a wannan karo shirin ya duba tasirin watandar nama da ke zaman da daddiyar al'ada a tsakanin al'umma musamman a kasashen Hausa da a shekarun baya kafin a samu yawaitar mahauta a bigiran al'umma ake hada kudade a yanka dabbar da ta kama hanyar kasawa ba tare da tunanin illolin da ke tattare da hakan ba ko baya ga watandar da mazamna karkara ke yi don rage asara ga abokin zama Sai gashi a lokacin babbar sallah ma attajirai da kungiyoyin masu hannu da shuni na yanka manyan dabbobi sadaka ga masu karamin karfi ko mabukata
3: wanda ya zamanto bashi da kitse bashi da tsoka an ce kar a yanka ba a yanka kanjaman miya in zaka wa Allah kai abu mai kyau
4: duk nama haki ne akan gare mu ya kamata a ce mun sa ido
2: wannan batu na watanda ko sadakar nama cancantar dabba da matakan da ake bi a al'adance da kuma a gargajiyance Shine shirin na taba kalashi zai mai da hankali akai. Sai ku jara zama. A yau din ma dai ni ne na kula ruwa na Mallam Hammi zan jagoranci shirin a wannan lokaci.
5: Ga taba kalashi ƴan uwa muna kira sai fa mu garza yau. Ga taba kalashi ƴan uwa muna kira sai fa mu garza yau.
2: To madalla, watanda dai wata dadaddiyar al'ada ce a kasashen Hausa inda magidantan gari guda da wasu daidaiku masu makwabtaka ke hada kudade haka siddan ko kuma a lokutan bukukuwan wata sallah siyanka dabba guda inda ake karkasa naman daidai karfin kowane magidanci to sai dai a cewar Dr. Hassan Adam dake zaman shugaban ma'aikatar kwata daga watandar kan zuwa yankan dabbobin da ake harhada kudade kamata yayi a yi la'akari da abu guda
4: kan a yanka sai mun sa ido mu ga dabbobin nan sun tantanta ko bus tantanta a yanka su ba akwai cuta wanda sai dabba in tana da rai ake ganiya alal misali kazuwa ramin me sosai wanda ko an ci shi ba zai kawo abin da ake bukata ba kaman cuta na hauka cututtunan nan ba iya gane su in dabba a yanki to shine muhimmanci muke cewa su kawo dabbal mu gane ta ta tantanta ko ba ta tantanta ba tukunan ma a je ga yanka kuma akwai cutuna wanda ba iya ganewa sai nama a yanki alal misali tarin huhu kutsan ciki wanda daga dabba ake samu kaman teniya su wannan muna diba shi sai in dabbal a yanki akwai dabba da zamu diba gaba ɗaya ma bai tantanta ba a ce an taba naman ta ba akwai cutuna wanda daga dabba suke zuwa ga mutum kenan akwai babban hatsari duk nama haki ne akan gare mu ya kamata a ce mun sa ido mun san menene dalilin da aka yanka kuma tana tutar da ko buta tutar da jama'a ba
2: ko bayan da ma'aikatar kwata ta bayyana ka'idojin da suka dace a bi wajen amfani da nama kama daga na watanda kan zuwa na dabbar da aka saya ta hanyar cikaro cikaro da ma na sadaka a yayin babbar sallah ga malaman addinin musulunci ta bakin Imam Malam Umar Malam Aminu shugaban majalisar musulunci reshen da magaram addinin musulunci ya ginde dokoki da ka'idoji ga masu neman lada
3: ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bada bayani yake cewa fakulu minha wa atimul qani awal mu'tar in kun yanka ku ba wanda bashi kuma abinda ake so dabbal koshashiya tuturna domin rana ce ta taimako ku sayawa ɗan uwanku raguna da tumakai ku raba musu yayi ku je aikin haji
6: ga masu sayan ramammun bishashi siyan ka su raba sadaka
3: bai halitta domin an ce albahaya koshashi ake so wanda iya da kitse ba a yanka ramamme wanda ya zamanto bashi da kitse bashi da tsoka ba a yanka kanjaman miya amma ana yanka dabba mai kitse wanda bata iya tashi dan girma tutturna kenan in za ka wa Allah kai abu mai kyau ana iya hada kudi a babbar dabba ai layya ta halitta ko ku Allah zai bashi ladan
2: ajika da wannan al'ada ta watanda da ma taimakon nama a lokutan babbar sallah wasu daga cikin ganau da bajiyo ba darasi ya kamata masu gamayyar kudade don ciyar da iyalai nama da ma kungiyoyin agaji da ke raba nama sadaka ya kamata su dauka
7: ko in an baka kudi ka sayi dabba ka yanka komi zaka yi kai tsakaninka da Allah tunda in ka sayi mara kyau kin in aka ba wani ba amfani da shi he ka tari muke samu
8: wani yana da kirki gaskiya wani bai da kirki amma na harin da aka ba da gaskiya ba sa tana da kyau amma a ba mutum bai amfani da shi bai yadda
9: mai lahiya garas ake sai ku ga muku kaza haka za a gama kuma kowa ya dauki raban shi. Kun yi kudi kun saya kun raba ita ma a sama watan da take. Nama ne za a samu sosai mai yawa. Su ma masu yanka shanu suna bada. Ko da yake lalle abin daga hannun dama ya koma ta hagun wannan yanda za a bada din ba haka ba yake zawa. Inda ma abin yake da dan muhimmanci suna tsaye an yanka. Tukwana ma suke gusa. In ba dan haka ba da wata ba an yanka ta ba ma. Mumul mumul ake kawo su ƴan matasa ne ai dama ake ka ba tsahin shanu bane ake ka.
2: Kama

0: Karje ku shagala shirin taba kalashin nazo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW matakai da salon yadda taimakekke ne rabon naman kan zuwa yadda jama'a ke hada kudade a kokarin su na fidda lamun nama dabi'u ne dake ci gaba da samun shawarwari daga masu bibiyar lamurran zamantakewa a tsakanin al'ummar karkara cikin salo na gyara kayanka da bai zama sabke mu raba ba musamman a irin wannan lokaci na shirye-shiryen babbar sallah da attajirai gami da kungiyoyi ke da burin gudanar da taimakon nama ga mabukata
1: wannan gaskiya babban magana ce ya kamata gaskiya bismillah sa tsakanin su da Allah da Nabi sun kawo mutane na mai kyau
2: su masu bada su laba da kansu dama su suna da sahin garin da yake da hadin kai abu ne na kwancin hankali ko na an bashi ma wani yake kaiwa ya bai dan tausayawa manyan busashe ne masu mai ake zaba ba irin wannan wanda za a yi sakandariya ba a bai wa'insu su je su sayi wa'insu ramammun busashe a yanzu ba wannan
0: to ko shin ya ake gane naman da ya fara ko yake kan hanyar lalacewa kuma me ke iya biyo bayan amfani da shi Dr. Hassan Adam shugaban ma'aikatar kwata komai yanka ya amsa da cewar
3: to naman da buga ko wadansu sinadari da suke saka ko an dafa shi zai bai a kashe shi shine ake samun intoxication alimentar ka ci nama sai gani ka kici da zawo zai fara tsanwa tsutsa zai fara tashi tsutsin nan suna secreting wadansu substances suwan substances sai bai a kashe su
0: a dai kokarin kauce ma duk matsalolin da ke tattare da wannan al'ada a irin wannan lokaci na babbar sallah Dr. Hassan Adam shugaban ma'aikatar kwata yayi kira ga jama'a yana mai cewa
3: muna amsan karago a kilo na nama banda kayan ciki na jan nama kenan akuya da za ta yi kilo 10 dala 50 ne kada yake biya ma'aikata ya kawo ta da rai a yanka ta a gyara mahuci gyara mishi komi da komi shi ita naman shi ya kai gida ka gani baka bata gari ba jini ya zuba jini abu ne wanda tutuna yake tada ga wari kayan ciki a zubda ga tiyoyi kanmu na ruwa ba masu kyau bane duk lokacin da tiyo aka zubra akan tiyo ya hushe wannan shiga ciki yake saboda wa'annan abubuwa muna kiran al'umma ma'aikata mu abu da take a kowane lokaci ya zo a yanka a wanki a gyara ka gani kai kontribe ga ma'aikatan
0: a irin wannan lokaci dai miliyoyin jama'a ne musamman masu karamin karfi ko mabukata ke amfana da naman ta hanyar sadaka daga attajirai da kuma kungiyoyin cikin gida masu zaman kansu
4: zamantakewar al'umma a duka duniya sai ba mu zan rizayo a alayyar su da dabi'ar su a duniya sai ba mu zan rizayo
0: to masu sauraro anan ne muka kawo karshen shirin A madadin abokan aiki da suka taimaka wajen hidimar hada shirin daga nan sashen Hausa na DW Larwana Malam Hamid ke muku sallama

0: To madalla, rahotanni sun bayyana yadda yankin kudancin Kaduna a shekarun baya ya yi ƙaurin suna wajen tashi-tashi rigingimin ƙabilanci da addinai da siyasa, waɗanda suka dade suna janyo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma tare da tursasa wasu ƙananan ƙabilu hijira. To amma tun bayan samun horo daga wasu malaman addinai kuma jakadun zaman lafiya, wato Imam Nurain Ashafa da Reverend James Mobelwe, wani jarumin matashin Kaduna mai suna Samson Auta, bayan shafa shekaru sama da 10 ya kirkiri wani tsarin yunkurin gina sabon zaman lafiya tsakanin matasan kudancin Kaduna.
1: Kaga gaskiya ni sa'a na da na samu shine da na taso na ga ana irin bita na zamantakewa da sauransu, sai na ga ya zo min daidai da irin ababen da nake so in yi a rayuwana. So da na zo ina koya kaɗan, ya zo ya sa har na ɗan samu ƙwarewa. Ƙwarewan ya taimaka min inda zan je cikin al'umma inda na ga akwai bambance, sai in zo tsakani in ga inda za mu samu fahimta ta hanyoyin sulhu. Akwai kuma waɗansu abokanina da suke da waɗansu ra'ayi daban, na nuna musu cewa kai kana kallon abin da kake tunani don gefe ɗaya kaɗai kake kallo, amma an ka je wani gefe in ka hanga abin da wani yake hanga, sai ka ga cewa ashe wannan zato kake yi. Kullum gwagwarmayana da nake shi ne don a samu fahimta tsakanin al'umma.
0: Babu shakka dai ta wannan hanyar horon, matasa daga al'ummomi daban-daban na koyon yadda za su magance saɓani ta hanyar tattaunawa maimakon tashin hankali tare da ƙarfafa haɗin kai da fahimtar juna.
1: Ba wai ko matasa maza kaɗai ba, har da matan ma. Akwai ƙungiyoyi da yawa da muka sa a cikin al'umma za su kafa bayan koyaswa, na ba su horo a kan wannan ilimin sasantawa da kuma inda za su iya samu su yi sulhu. Ya taimaka sosai in ka je cikin waɗansu sashe na cikin al'umma, aka ga waɗannan ƙungiyoyin suna nan har yanzu suna aiki, suna ƙara yaɗa danƙon zumunci da kuma amfanin zamantakewa tsakanin al'umma. Ba wai ko na yare ba ma, ko addini. Akwai wanda ake ce in ka ga abu sai ka sanar da shi, wato da Turanci ana kiran shi early warning, early response, ko in ka ga abu sai ka yi bayani don a magance irin matsalolin.
0: Garuruwa daban-daban ne da yake zuwa domin horar da matasa, lamarin da ya sanya wasu daga cikin matasan ke bayyana cewa shirin ya taimaka ainihin wajen rage kalamin ƙiyayya da kuma inganta zaman lafiya tsakanin al'ummomin da suka sha fama da rikice-rikice a yankin, a cewar sarkin matasan Kaduna Eric John.
2: Wato shi dabarun karatu wanda yake mana ta early warning early response kenan, wato matasa a unguwanni sa ido abubuwan da ba ta tafiya daidai da zai kawo ga rashin jituwa ko rashin zaman lafiya a unguwanni, ko harkan su kidnapping da muke yin su informal din nan ne, in amsa dai afadima su sarakuna da masu noise ko su security agency kenan, kaka gani kai shiru da zalla mutuna gonka baka gane abin da yake faruwa. Duk basiran nan akan wannan harkan muke samu, akan harkan su Samson din nan, tarbiyyar da suka bada shi, duk koyarwar da suka bada shi, yanda skills za yi, mene ya kamata kana dubawa a unguwa, mene bai kamata ana dubawa. Kada wannan kuma ya zama harkan kowa, ba abin da zaka ce ba damuwa na bane. Duk wannan tarbiyyar, duk wannan koyarwa muka same shi, kuma wallahi muna cin burin shanguwa.
0: Matashin da ya shahara kan tattaro kabilu da mabambanta addinai, wato Samson Auta, ya bayyana yadda matasa ke ƙara himmatuwa wajen zama jakadun zaman lafiya a kudancin Kaduna ta hanyar darussan da yake horar da su.
1: Ka san shi aikin zaman lafiya, in ka je wajen mutane, halayyanka da inda kake tattaunawa da su shi yake baka karbuwa. Kuma karbuwan nan ba wai don ka yi shi a gaban su ba, kana tashi wani zai iya tambaya ce wani kaza an san da shi, sai ka ji an ce an san da shi, gaskiya wannan sana'an shi kenan. Yana kokari ya ga cewa mutane sun fahimci juna don a samu zaman lafiya. Kuma ƙari da bugu shine ni inda na yi girma a cikin al'umman da na yi girma, za ga gida nan musulmi, nan krista, nan wani yare Idoma ko tibi ko Yoruba ko Gwari, to duk haka wannan ababen ya taimaka ma mutum sosai na samu karɓuwa a wajen mutane da yawa. Kuma buri na a gaba shine in ga cewa wannan gwagwarmayar da ake in ci gaba da yaɗa shi don a samu matasa da yawa su ma suna da wannan kwazon, su ma suna da wannan ilimi don su yaɗar da shi, domin aka samu fahimta da wayarwa za ga an samu karɓuwa, kuma za a ƙara samun danƙon zaman lafiya da zumunci.
0: Reverend Alima Daki wani matashin malamin addinin Kirista ne dake bakin irin darussan da suka koya da kuma suke ganin fa'idar sa.
3: Idan ana magana kan peace building, in baka kira sunan Samson ba a cikin anguwa baka fara ba. Samson ya zama jigo, Samson ya zama ginshiki, Samson ya zama jakada domin gina lasting peace a cikin community.
0: Ita kuwa Hajjara Mata Tijani wata matashiya kuma jakadiyar zaman lafiya. Cewa ne dai ta yi tararrakin da suke halarta da matashin ke shirya masu na taimakawa ta hanyoyi daban-daban musamman ma dai wajen rage rikice-rikicen da aka saba fuskanta a yankin.
4: Yana horar da mata ta bangaren zamantakewa, yafiya, zaman lafiya, cire tsangwama tsakanin matan Krista da Musulmi. Sannan kuma yana haɗin kai mata Musulmi da Krista ta bangaren zaman lafiya da kuma gina kasa. Sannan kuma yana horar da youth matasa Krista da Musulmi don su hada kansu domin a zauna lafiya. Sannan kuma yana gina yana zuwa makarantu ya horar da yara da suke karatu peace club ya gaya musu muhimmancin zaman lafiya tsakanin Krista da Musulmi.
0: Kina ganin hakan ya kawo raguwar rikici a kudancin Kaduna kenan?
4: A gaskiya ya mun samu raguwa sosai domin yanda kake gani na haka an jima yanzu ina da taro da muke da zamu yi yanzu a Kakuri da kuma Sabo. Zamu yi taron nan kudanci Kaduna kenan. Zamu yi taron nan da Krista. Matan Musulmi da Krista zamu hadu mu zauna mu yi mitin cikin lafiya kuma mu tashi lafiya. An samu cigabawa kenan.
0: A wannan lokacin dai hatta kungiyoyin matasa mawaka daga yankin na kudancin Kaduna sun baki na cewa samari da ƴan mata na koyon yadda za su magance sabani cikin lumana maimakon komawa tashin hankali, abin da ke ƙara ƙarfafa haɗin kai tsakanin al'ummomi daban-daban a cewar ɗaya daga cikin su.
5: Eh, fatan shine inda yake son matasa su zama jakadun, haka Allah ya sa ya yi, shi ma Allah ya buɗe mai hanya da mu ya moving nasan mutum mai kishin al'umma, haka zai janyo wasu su ma haka su ma su karu saboda al'umma ta karu.
0: Fatar jarumin matashin Samson Auta ita ce na ganin an sami kyakkyawar fahimta a tsakanin daukacin matasan yankin domin kawo ci gaban da zai bunƙasa bangaren ilimi, noma da kiwo da haɓaka harkokin kasuwanci. A halin yanzu dai duk da cewa akwai kalubalen rashin aikin yi da sauran barbashin tasirin rikice-rikicen baya da yaduwar muggan ƙwayoyi, matasa na ci gaba da jajircewa don tabbatar da zaman lafiya da bayar da gudunmuwar su ga dukkan harkokin da suka jibanci na ci gaban yankin. Sauraro duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na da ke a can birnin Bon na ƙasar Jamus ke muku fata alheri. A huta lafiya.

0: wanka ayi mai jego dugu ayi mai yarinya wanka ita da kanna a ji hannuwa a ji ko ina yanzu ba ayi yanzu wasu masu jego ma in kin zo kin yi musu barka ma da ruwan sanyi na su kana
1: to na waiwaya fannin amare don jin ba'asin da yasa yanzu ba sa zuwa a gida haihuwa sai dai su tsaya a gidansu
2: akwai dalilin da yasa ko mace ta samu cikin harko ba ta zuwa gida haihuwa shine yanzu kaman ai ma dace bane ba ke mace ki bar gidanki ki ta gidanku haihuwa yanzu ki bar mijinki wa zai mishi da huwa wa zai kula da shi ga kuma a harkokin yau da kullum kin ga bai dace ba kine ma zai sa mutun ya je haihuwan nan kai ma mutun ke dawowa ya samu wata ga ki da dan da shi kuma gashi da mata
1: to shin ko meye amfanin mace ta je gida don haihuwar fari Fatima Aliyu kwararra ce a fannin kula da mace ta kuma yi muna bayani
3: amfanin da ke gare shi shine idan ta dawo gida akwai ababen da ake yi a al'adu ko kuma in ce a gargajiyance ko kuma in ce abubuwa ne da mu mata uwayen diya muke yi ma yara idan yarinya ta dawo gida haihuwa menene amfanin su ga jikin ita mata wadda ta dawo gida haihuwa amfanin kin ga irin yaro yana samu ciki ga kurciya dole sai an sa mai ido irin da abubuwan da yake dan ci da ya kamata ya ci da wanda bai kamata ya ci ba kin ga dole in yana gaban mahaifi za a kula da shi wayannan bangarorin abubuwan da ya kamata a ci yana ci ko kuma ya bar ci saboda yana da ciki saboda kin ga idan mace ta dawo gida akwai abubuwa da ake iya tafasa samta a ci ta sha saboda saukin nakuda zai zo mata da sauki kuma sannan yarinya ita ma kanta za ta samu kuzari irin kasala irin yawo wannan duka ana sa mata idanu irin yanda za ta zauna yanda za ta tashi cikin ya girma kin ga a can da wata bakwai yarinya ta yi wata bakwai sai kije an ce a kawo ta gida amfanin kenan saboda wannan lokaci ne ciki yayi nauyi abu baka saba ba dole sai mai sa maka idanu kai haka ko kai haka haka yake dacewa da kai wanga lokacin irin haka ya kamata a ce kana yi wanga abubuwan ya kamata a ce kana yi to dole sai da sa idan babba to shine amfanin ta dawo gida amfanin kuma ta zauna gidan mija to wannan kuma tsari ne da yanzu mutane suka dauko sun san a yi suna a gidansu sannan ta dawo gida ta yi shan kunu kin ga wannan sabo ne kuma ana ta yi ne kuma masha Allah mutane yanzu hima mai da karhin su ga yin wannan ra'ayin na biyu shine na a zauna gida in ta haihu sannan sai ta dawo gidan uwaye to amma amfanin dawowan gidan yafi amfanin ta zauna gidan ta gaskiya
4: abu na mu maganin akwabe mu babu wanda zaya hana mu babu wanda zaya hana mu
1: to sai dai a ɗan shekaru bayan nan mace takan zuwa shan ruwan zafi ne kamar yadda ake faɗi bayan ta haihu a gidanta an yi biki a washe garin bikin sai ta koma a gidansu ta yi kwana 40 sannan kuma ta dawo a gidanta shin zamani ne ya kawo ko kuma abubuwa ne suka canza Hajiya Sarai Adare ta ce ga wannan zamanin gwara ai mace ta haihu a gidanta saboda yadda wani lokaci maza suke zanu hannu daga dawainiyar mai jegon da kuma dandan da ta haihuwa
5: duniya ta canza ko ba gaskiya ba yanzu kana can in ma ka ta haihuwa wallahi kafin ka zo ma ne na iya yin arni kuma kula irin wanga a kula wallahi bai kula zai sake ma uwaye komi wani dawaini yake wani rishin lafiya yake wani menene wallahi duka ya sake ma uwayenki wannan amma dole in kina gidan shi dole shiwa goma yayi kina nan dai duk abinda Allah ya daura mishi doka ta yayi wallahi ma shi duk sai yayi shi amma mutaka katta gida wallahi dai na gani wallahi dai ba su yanzu kuma diyan yanzu ma da kansu ma ba su son su tai gani suke in suka zo nan gida ta kura masa sa'ai sun hisan suna can inda suke ganin mijinsu yana ganin in an kawo kuma gida wani bi lalura ta ishe ka a kama kiran shi kaji wani bai da lahiya kaji wance ba ta lahiya kaji kaza suke so tun nan dai tun ana dai zama arziki har a koma dai ayi Allah wadde kenan kuma ma yarinya ta yi zaman ta gidanta ta aihu ayi biki ta sha kununta in an so ganin dako kika so gani ki ta yake gano in kuma kina so kuma bukata su zo su gane ki
1: bar mu waiwaya a bangaren maza shin mamman Rabiu halan da gaske ne wasu mazan ba sa son matan su su je gida haihuwan farko
6: to ina ganin dalilin da yasa maza ba sa son kamar mace ta tafi gidansu a biki ina ganin akwai dalili daya zuwa biyu dalili na fari aihuwa hali chi.

0: na ya kamata a ce kai namiji an yi biki a gidanka, matalka ta aihu a gidanka, an yi shigulgulan biki komi da komi, ya so daga baya sai ta tafi gidansu ta yi wanka. Dalili na biyu ya danganci kamar kashe kuɗi. Ni a gani na in ta tafi can gidansu kashe kuɗin zai yi yawa fiye da inda a ce a gidanka ne aka yi bikin. Ina ganin wannan dalili ne yake sawa kamar maza ba sa so mace ta tafi gidansu ta aihu a yi biki a can.
1: Ra'ayin maza ya bambanta, inda ra'ayin Abdullahi Mahmudu mata ne suke ɗorewa ‘ya’yansu gindi, saboda shi ne ‘ya’yan idan sun yi aure ba sa son zuwa gida shan koko.
2: Sai su bi ra'ayin yarinya. Ita yarinya da armanta ne na harin ba ta san komi ba, ke uwa kin ka bi ta da ra'ayinta kaka ake yi.
1: To koma ya batun yake, a haihu lahiya, a shayar da ɗa lafiya, kuma a zauna lafiya, shi ne fatan kowa da kowa. Masu sauraronmu, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin Abu Namu Magani a kwaɓe mu. A madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku, Ramatu Isa Wanke ke muku fatan alkhairi.
3: Yaye ina kira a gare ku mu gyara tarbiyar ‘ya’yanmu, mu gyara tarbiyar ‘ya’yanmu.
4: Kuma adala da fatan wannan shiri ya ƙayatar kuma ya ilmantar da ku. Yanzu kuma muna tare da Muhammadu Jan Hassan kai tsaye, wanda ya tattaro wasu daga cikin ra'ayoyinku da zai karanto mana akan rahotanmu na wato wannan yammaci, ko in ce rahotanninmu. Malam Tijani, barka da warhaka.
5: Barka da aiki Malama Khadija da ɗumbin masu sauraronmu a daidai wannan lokaci.
4: Yawwa, barka ka dai, to ta ina za mu fara?
5: To a gurguje masu sauraronmu za su iya garzayawa shafinmu na Facebook domin yin tsokaci dangane da wato labarai da muka wallafa musu, ciki har da babbar tambaya da muka mika, domin har yanzu ana can ana ta dambarwa, ana kai ruwa rana, ko ana ƙasa ana dabo, tana ƙasa tana dabo, kuma tare da tsayar da al'amura cik a wato jihar Kano wajen jiran wato wanda za a sanar da sunansa a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC, wace wato Madugun Kwankwasiya shi ne aka zuba ido a kansa. To mun yi tambaya akan cewa shin Kwankwasa ya shiga tsaka mai wuya ne wajen fidda ɗan takarar gwamnan Kano? Za a iya zuwa a aje mana sakonni. Sannan akwai labarai daban-daban, musamman ma kan batun da ya shafi ƙalubalen da ke gaban Atiku bayan tsallake siraɗi na cin zaben fidda gwani a jam'iyyar ADC. To a gurguje idan na tafi kai tsaye ga ra'ayoyin masu sauraro, kuma dai batun na Kano shi ne fi ɗaukar hankali, idan na fara da haɗabi mai kwamfuta Manyama daga jihar Kebbin, Najeriya. Bayan sallama ya ce ba mu yi mamaki ba yadda jam'iyyar NDC a jihar Kano ta shiga tsaka mai wuya, wato amma ya ce a haƙiƙanin gaskiya fa dukkanin waɗanda ke neman wannan matsayi, wato a tsakaninsu ya ce wanda ya ajiye matsayin gwamna ya bi Madugu shi ne mafi cancanta a tsayar da shi takara, a ra'ayinsa kenan.
4: Haka an ce ra'ayi riga.
5: Wannan haka. To ga Dauda ɗan mayaƙi a jihar Maraɗin Nijar ya ce ko shakka babu akwai babban ƙalubale gaban shugaban wato ɗariƙar Kwankwasiya wajen zaɓar wanda zai tsayar wato a jam'iyyar NDC a neman mukamin kujerar gwamnan Kano tsakanin Abdulsalam da kuma Gawuna. Yace mafita a nan ita ce a bar 'yan takarar biyu su yi maslaha a tsakaninsu. To kowa zai haƙura ya bar wa wani? Wannan ma babbar ayar tambaya ce.
4: Lallai kuwa.
5: To Khadija, kan wannan batu bari mu je da magaran mu ɗauko saƙon Baba Lefe, wanda ya ce ya kamata 'ya'yan jam'iyyar NDC a jihar Kano su haɗa kansu don warware rikicin tsayar da ɗan takarar gwamna. Mutari Ibrahim Bako daga garin Ɗandela a jihar Maraɗin Nijar shi kuma muna cewa mai girma jagoran ɗariƙar Kwankwasiya, wannan fa laifinka ne, domin daga cikinsu duk wanda ka tsayar ya tsayu, saboda haka ka yi abin da ya dace.
4: To ta yi aka yi zama laifin kuma laifin na
5: shi? To ai shi ne ake gani madubi a siyasar Kwankwasiyar, kuma a siyasar Kanan, sannan kuma shi ke da magana ta ƙarshe za a ce dai wajen tsayar da ɗan takara kamar dai yadda ake hasashe ko ake tunani. To ga Bashir Usman wanda ke cewa a nasa ra'ayi kan wato kashe makudan kuɗaɗe wajen kare makarantu a Najeriya da kuma alwashin da Tinubu ya dauka na karbo daliban da aka yi garkuwa da su ko ana ha maza ha mata, yace yana ga inganta hanyoyin kawo ƙarshen matsalar tsaro shi yafi dacewa ba wai in kashe kudade ba domin kare makarantu kadai ba. To muna da sako daga Buhari Yarima mai cewa Allah sarki Najeriya kullun abu daya, yace ko kunya babu wato sace yara ya zama abin ya zama ko ruwan dare yake nufi ga duniya. Yace a gaskiya ya kamata hukumomin Najeriya su zage dantse domin tunkarar wannan lamari muddin suna so su sha a zaben da ke tafe. Gawari Malam Bare Burre zuwa ina ga dan Niger ne da ke zaune a kasar Libya, shi kuma na cewa gudanar da taron wayar da kai kan illar ta'ammuli da miyagun kwayoyi da kungiyoyin matasa suka yi a birnin Gaya na Niger, yace hakika hakan abu ne mai kyau, Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu.
4: To amin za mu ci kenan.
5: Isuhu mai mulku a garin Arlit da ke arewacin Niger, yace DW Hausa wayar da kan matasa kan illar shaye-shaye ya kamata a sa wato me yake nufi ma ne ma anan, yace ya kamata dai a sa dokoki akan masu kawo kayan maye a jamhuriyar Niger domin sai an dakile shigowar wato miyagun kwayoyin tukwana za a yi nasara akan burin da ake so a cimma na dakile wannan dabi'a.
4: To amma TJ Brand dan
5: karanto masu bibiyar mu kai tsaye,
4: tabbas yanzu abinda nake so in ce kenan, bari mu dan duba masu bibiyar mu kai tsaye. Akwai Sida Med Lamin Lansari Lansari, to ba sani ba dukuna faɗi sunan daidai. Akwai kuma Babaye Lefe da Magaram, shi ma yana tare da mu kai tsaye. Akwai Mubarak Rufai, akwai Mahmuda Garba, akwai Umar Ari Badai Abadam, akwai Isuhu Mai Malika Arlit, akwai wato Malam Bashir babba tasha line difa da Magaram, akwai Comrade Adamu Abubakar Bajoga, akwai Sa'idu Mai Adashe, akwai Sida Med Okina faɗi wannan, sai Musa bin Salim, duka dai waɗannan suna tare da mu ne kai tsaye. To ko za ka karanto guda daya sai mu karkare shirin.
5: To shikenan a gurguje ga Barade Sajo Useni ba wanda yace yana muku ma yana mana fatan alkhairi kuma yana so a isar masa da sakonsa zuwa ga kasashen duniya, musamman ma wato da su takawa Amurka birki wajen zalunci da shiga wato sharaba shanu da take yi a kasashen ketare. Wato yana magana ne kan rahoton da muka saka wanda ya waiwaye kan yadda Amurka ke katsalandan kan harkokin siyasar kasashen da ba nata ba, har ma kuma wani bi take tasiri wajen sauya musu shugabanci.
4: Wannan haka yake. To Malam Tijani, muna godiya sosai da wannan ra'ayoyi da ka karanto mana. A lokaci kuma yayi da zamu waiwaya gurin Muhammad Awal Balarabe dauke da labaran duniya zagaye na biyu.
6: DW labaran duniya.
7: Amurka da Iran sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita bude wuta bayan da suka kaiwa juna hari, lamarin da ya kawo cikas ga kokarin da ake na tattauna shirin kawo ƙarshen yakin. Sojojin Iran sun harba makamai masu linzami kan jiragen ruwa hudu da suka yi kokarin ratsawa ta mashigin ruwan Hormuz ba tare da izini ba. Su kuwa sojojin Amurka sun harba jirage marasa matuƙa guda biyar a kusa da mashigin, tare da hana harba na shida a tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas da ke kudancin Iran. Tsohon shugaban Yemen Abdurrabo Mansur Hadi, mai shekaru 80, ya rasu a gidansa da ke Riyadh, babban birnin Saudiya, ba tare da an bayyana musabbabin rasuwarsa ba. Wannan shugaban da kasashen duniya suka amince da shi ya jagoranci gwamnati da ba ta da rinjaye a lokacin da ya gudun hijira na tsawon shekaru 8 a Saudiya, yayin da Yemen ta yi fama da yakin basasa da kuma yunwa kafin ya yi marabus a shekara ta 2022. Babbar kotun tsarin mulki ta Madagascar ta yi watsi da bukatar tsige kanar Michael Randrianirina wanda ke kan mulki tun watan Oktoban 2025, inda ta yanke hukuncin cewa karar ba ta kan turbar shari'a. Wani dan majalisa daga lardin Antananarivo, Antoine Rajerizon, shi ne shigar da kara gaban kotu, yana zargin Andriaririnina da cin amanar ƙasa saboda keta dokokin kundin tsarin mulki, yana ambato kamawa da tsare masu fafutuka ba bisa ka'ida ba. Haka zalika kun ji cewa kayayyakin agaji na kungiyar tarayyar Tuda kungiyar tarayyar Turai ta bayar sun isa cibiyar sa ido kan cutar Ebola da ta barke a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ke fama da rikici. Dama dai jami'an kiwon lafiya na kokawa game da rashin kayan aiki da kuma matsalar hare-hare daga kungiyoyin wato masu dauke da makamai. Shi ko shugabar hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus yace yana kan hanyar sa ta zuwa Congo don sa ido kan kokarin da ake yi na dakile cutar Ebola. A daya bangaren kuwa jami'an Kenya na ci gaba da binciken musabbabin gobarar da ta tashi a dakin kwanan yan mata na makarantar sakandare a Kenya inda ta kashe dalibai 16 tare da kwantar da wasu dalibai guda wato 79 a asibiti. Shugaba William Ruto ya bi sawun sauran shugabanni wajen yin ta'aziyya ga iyalan ɗaliban da suka rasu, yana mai bayyana lamarin da abin takaice da ba za a iya misaltawa ba. A baya dai an zargi ɗalibai da kunna wuta da gangan a makarantu a Kenya. Wani rahoto ya kisa cewa an samu tashin gobara so 63 a makarantu a shekara ta 2018. To ƙarshen zagaye na biyu na cikakkun labarin kenan. Khadija Gareki.
4: To Muhammad Abul Balarabi kenan da ya fassara ya kuma karanto labarin, wanda kuma da haka ne ma za mu nade tabarmar shirin namu na wannan zango, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda ku saurara Abdullahi Tankobala, Muhammad Jani Hassan ne ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa damu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.